son code sa banin ni to kele la kidok mata bakin di koto la son code na mo kanin ko na mo kanin mansa kidok mata sika kumoto son code na mo kanin ko na mo kanin mansa tamarta koto ni mara kol deni anga